0: 진짜
1: Hang isperade ni ke jaxse enta sapo tricyclep chuge Dr. Nazir Hussain scientist ke vike kargili kana gatus baseng ata sakyati get pat bar gosha sin ode mina ata ji bar gosha sin jere
2: chana sa getchas pokorang mana mana zaruru kin su gyarang zena zindagi ang doctor ing ata de chana zarurat cha chen su nam yan ta malab ngatang ya su bemar chik chet odana khasta zerme ki mat de chana yaranga doctori zarurat cha chen su yang ata nang chik chige tang yang ate road chik chwe tang de chana ngata engineering ngata zarurat cha chen su magar ngata sagyat pi zarurat ngata farmer is zarurat sagyat khani zarurat yaranga nangza ni kana tang se ngit tang tang por gongzan sakpe ngata sagyat pi zarurat cha chen su ode ho zoste ka ngata ngates idea tang marus ya ngates sam bargos ki ngati sagyat sagyat chas po ngati zindagi anuk ya ngati rozmara zindagi ang sam shi ngata khakche duk sagyat khan met na ngatang matlab dul banya chamin chana de hisab chi khakche duk ju sagyat chas po nyamong nyamo daksam di stone tus pe ang tanga sagyat chas po chotin tanga daksam do sokshik di stone pe ang do sokshik time chik lepsin ga ka ngates lutun phinge tang ludut phing chana hamesha koshish bacha chok lutpo khe phing se na ngate dangre lutpo ya ngati chakse lutpo khere na chok bahar po phing nu bahar po phing se na kawar mana majak pasi da ngimar ta te jang ngimar ta te jak chas pos chi chen duk zer bana cham shi gera nga yari lut pe ang nu cham shi zar khez yot na taqat yot na don gang ma nitrogen yara nga zer lungs pe ang wings cha chen zu ge do mana cha che kin ki ngata nga yara nga ga he lutpo bahar la phing chas pos base yaris jing pe ka khir na yara nga fasal po midot chai wajao deo in ki cham shi yari lut pe ang nuk zar khez yot pinang taqat yot pinang don gang ma di ngime hararat pos base chik nispao yara nga yari lut pe ang bat mana mang mood na do leech cha chik bat pos cham shi yari lut pe ang nuk taqat yot na nutrient yot na don gang ma se thil la kure khir bana yara nga yari main lut po deo chuki sek chok shi mene yang yang chang lu sha men chuk fila koshish bacha ki yanti ma dad se ngata ngas ngati sakyat pang la dia frin potang ki daksami tus pe ngata ngas toni tus pe angnu ki antes lut fing chen na koshish bacha bahar po fing se na time chik buli dot po tang se na skur tang mi koshish bacha skur zer bana agar ka to yari lut pe angnu dangre lut chahe chak chaklu dio dang agar ka to don la za shik bad wat kam yod na za shik chu tang se na khatot pe ka skurek tang cha khatot pe ka bilkul nimam mi fok chuk cha dona dot la tang ma chok ba cha ki plastic plastic chi tang se cover ba jak cha ta ki cham se skur tang mi hesa po deng jin ga wa ti big na thong me tang gaunis ngati lutun gyoks pa gyoks pa rul chuge tang chana don la chik pa na yara chat po nis pa yara nga deng bat agar ka to chak ba se yara bat po kam chorna za shik chi demo ba se yok se tang cha ne de kana de ka kawar ba cha kawar ba na chik pa na yara cham shik nutrient yod na don lungs pe ang nu ping se ma sum pa dot po za shik khyar ik cha na cham shik butsik yod na yari di butsik zer ba na matlab nuksan tang mi butsik po men ya strain po men gaus nga ti lutun nga ta nga lyak mo cha tu tang nga ti fasal strain un zerin ki don is strain un gau nga ti mik na thong be tang don de lutun yang ezafa cha na koi abadi sket pa na gyokspa gyokspa nga ti lutun rule nga ta nga rdemo cha koshish bacha chok phing se na ngima ma tang ma za shik bahar pola ya dangre bahar pola ya chakre bahar pola phing se yodna kawar chi base plastic alhamdulillah dang dang dering tus pe nga ta plastic kafi yod ta green house plastic po dak sam stony time pe use ka shi micha khorang chong se de ka khatot pe ka kawar ta jakna sam se nutrient yod na do loss ma cha sam shi gyara nga lut po rule cha yod na don gyokspa gyokspa rule bana nga ta rul luti taqat po gyal ba cha do na nya mo ya mo lut po transfer ba chan ta daksam na ta tus pe koshish ba cha chan yar kil la ma jak pa zashik lut po zur la ma jak pa chan la jak pi koshish ba cha lut po chan la jak chas po do fayda in ki agar zur la jak na lungs po mang mo dar de mo ba se kawar ma chan na cham shi neutron yot na do lungs pe ang things ke chin nis pa yar na chan na zur pe ang de chik fayda de chik farak cha chin ki chan pe yara kam rulchen malab chan pe gyospa rulchen ya zur pe gaza shi grangmo cha chen chan pe duk pi waja deo in ki chan pe lungpo po kam lungspo kam chana gyospa rulchas po dot po deng khuks bana demo ba se rulchen magar me atuk chas po chik pa na ngati mahol po shi get cha jana diang na cham shi carbon being shot na yara pollution la mangmo ngata nga contribute be paunis chana koshish bacha yang ati normala unla yara nga ze zan malab tang mi zan kam yodna tsuawa kam yodna

set dirin si khortans pe nu sapa sek pehilangas yantang supa wall b days korlas bera rilip chuget dergap na yantang supa talk chigang le chuget kasani wall b days zirna ngati khar khor pe nu get pi ode makhluq uni jab inang gawa tongze zirbatang dirin ngas dusox stroq yot pi chishigi baryan khortang singan kan kunlas berarik lepchu di dunyat pe kamana mangmo stroq chaks khimo yotang magar deang na khachik di suks ka tong yotang gaun khontang azer khontang zer na chunche sunche duksena ngatang gangmi fia mana chogolas ka ton betang diang na chik honi hani bizre zrangsi fingmi tongze yotang ni zrangsi fingmi tongze sirif zrangsi cha mitang mat balki pura di miyuli thokpe kharkori nizam po ngati mi ches kangchas por gela jakche fia chasa las katun batsu agar di tongze ngati di kharkor pyang charna ni ngati zan zere khaza zere chunma zere dona ngati kharkor gangmi ka zukhar phokcha inzu nidi chunche inmayut pi di tongze kontang tamsik chunche yotnang khong ka tamsik skal duk zere tamsik las duk zere dirin khong ibaryanus bera khachi lepchuget nidi sunche inmayot pi tongze nidi jakpo chi jaga yongmatang yang di jakpo nambar ngate zerna kato dirin mai ngi shu a dunya gang penu di tongze jak zere malla khong nyote inzu chanani khortang slas na ben jukse yot khan kun ngas yantang chukpa di makhluk kuni miche kuni michyang khungi karpar na khungi las kun khungi cham chek chasa duk zere diskorla zere chana khungi las pozer na khung motu gi kanang fituk sham chukpa mendok sagi lak mendok sagi ka lak chuk sagi ka mendok khar korla khung khoren duk pa chuk ode mendok gi kana ode khungi ngarmo ngarmo ode chun jipse jipa chuk ni ngates tongze zerbanas brangsi chokanza tongze zerbanas brangsi chokanza min di dunyat pyanu tongze qasum khachi gotang tongze mana mangmo yong chazin chok ni diring mahas di ngates di wol bi de zer di ngates brangsi pi mi di tongze skorla ngates zerchain ni di tongze o ni di jakpo ngates diring mai ni shu ngates mal mai ni shu di kana jakpo mokhati basin chok jazerbana Myungbyung zbrangsi las bakhani Anton Jansa zere khwe ske jagi inzo. Khos di tongze mana khidmat base khos di zbrangsi fimi di tongze u khos sokhan inzo. Ni United Nations General Assembly fesila base tangskhan inzo. Mai nishua di World B de zere di jagpo malla khyongma. Ni di tongze u ngatang ngati mendogi ngati laksus zarika khong di dunika khong dukpatsu ni di tongze mendori kharkor la sonse ode ngarmo ngarmo chun jipse khuri ode brangsi tangkhan ni khwe ode changsbuk ode thaksbuk chatsu ni ode kana mendori son khurcha inzuk khazas khurcha inzuk ngati fasil kun tayar bacha inzuk ni ngates ngati mi chang ga zuk zan chik zana ode zan peng ni ordunchuna ga fisat di tongze ni naqz bardo yongcha inzu ni di strok chaks kun khudai hukumi ka dulcha inzu ni khuda sang khuri shuk biang moliyot ki brang si zirna am ngar mo za cha shikmen du ek qudrati mojize kin ni du mimang sifia ngatang gang mifia shifa inzu chana ngati zirmo khachi ga di ngarmo in mayut pi di brangsi fan matsuk ngatang taqspa che di makhluq po zokhar fogen yut ngati jozo bazu nika ni di makhluq po di tongze khos di sik nakhzbardo kure kure tangau di dunyat po zachas tangin yotang ni khos ngati mendogun ngati mendogun khongus dun zak chose yotang ni dunyat pen di makhluq un di tongze un jak ba jak minche chen yote inzu ni ngatang gangmi ka farazin ki ngatang cha zerbana diring mai ni shua khungi jak inang ni di jak po ngates ni di jaga ngates chat bar goshin ki khung strung se jak pi fia ni khung strung se jak nakato khung sang ati fia chamchik ngatanga last ang nuk zere chamchik ngatanga dis ngarmo in mot pi dis brangsin ngati fia chosin de khung ni dyun ngatanga chamchik fanke dyuni kana ta chamchik fanke thoba zere ngatanga taks pa char goshin kaseni ngis beradani ka jakse yantang supatak chuklep chuge

yo tinsuk agar ngatis ngati harkat tun continue ka to jak na rik jinse ki ngates pesticides mulla use be dia ngates se taksa zerbindu ba ki tawar tan se 20 tor zere to tos harkat tun bana ya ngates mulla sate tan na rik ngata nga jun stol bi chan chachin jun ka to stol nar ngata 1 billion food system ya 1 billion ngata sari livelihood po ji bi nika depend yo ji habu nika tonze tinu nika tonze habu nika depend yo agar ngati ji harkat po kato lose nari ya ngata ngati food industry ya ngati food security ya nutrition security chachin ngatang sak lok se ji las po ba mana khak chan chin ga ngate government in nang to to policies cho cha ki jun la protect bachasi ya ngata natural habitat and resource versus si ya farmer khorang inna ya businesses inna jun ji voluntary friendly practice sun mal la khoncha ya ngata ngata rang innang junika las bacha ngata individual innang ji ka las ba nyen cha yo ngate se pollination friendly flowers ta cha biodiversity enhance bacha ya ne khes pachigna harmful chemical yang ati pesticide dare kam bacha lutun ngates kam bacha jana chogla ngates awareness building bacha har su in ngates awareness tang cha ki su sat pathonari ya su do chokshik konifia harmful ek chik don ba ka to thona donika ngates hidayat tang cha ki jil jun ngata nga bachas pacham si khon la noksan tang cha spo ji teni krecha la ji chunje chunje tongje pishun la noksan tang chas po ngati ecosystem ka ngati food system ka ngati food security ka cham sig noksan tang chin jere don la ngate sa go tang cha dare in nang tang na siri rhyme riyon chin buzz buzz in the sky jere gaung nu ji bi ni importance pas ta ni yot aman in nang siri ngata nga shun la thach chi chi si phya de rhyme ni tang cha nyambo nyambo de rhyme ni chi importance in cha de rhyme mun tang sin jer khani doni gang hidayat tang cha gan educated ma aman in ngati ji de decline ka to chana ra ngata 20 ji bi kam ka to chana ri ngata 25% fruit ngata kam cha cha si chances in song ma sa ngate mana hushar na ngem bo ji teni creature un ji chunse makhluqatun strong si jak pi phaluks bacha ngata cham chi ki ala talas nema chas de base du cham chi chunse chunse makhluqatun ngati fia useful chas de base du cham chi ngata fayda tang chas teni creature un ji chunse makhluqatun ngata cho se du so ma sang ngata ji khodai rahmat pika shukrana base du ngade bachai bache dun lanka sachas ya dun la noksan tang chas kana ngata strong se du cha ya do men mangata daksa si ji ngas na lazis diri jak po in ngata international b days re yani ngata nga pure gestit phanu ji chunse makhluqat nis ga nis ngata pollination bench yo tang ngata nga sun na ngata nga khaza zacha si na ngata chunman zacha si nganuk khonis help bench yo tang donis ko la awareness tang cha si phya doni skor la don ji ngata nga tong zen gan ngata nga zbrang si phinge don yang rol mana mang mo chin ngati ji pollination bacha si fia plant to plant so se doni kan nectar na ya pollen kolik ba se khon se na don la phir zbrang si dan chas in ngate staltes ta ngate ji zbrang si ka su chi glass box samna ek na ngati ecosystem po ngati biodiversity barai cha chin ecosystem po ngati mahfuz lu chin ya bisat khorang ha kamai nangyam po daksa ngata zerin du ji hani ta kanuni si ga ngate se normal po hani production pa khani de tong zanam tong ze mana khachi gyon chin epis mellifera epidor sitazer khanri so ma sang ga ngate swen yo tang do ngata epis mellifera ya ni italian bi in ga ngata nga mang se mang mo zbrang si tang cha zin expert ni zerin du agar ngate 3 na 4 lagi khongi ka kharcha ka toba nari ngata salana 10 na 8 se 10 la ngata nga fayda yong ches injere juni daksa singati di jak po jiri sal po international women farmers day yang declare basin do de kanga yang zedet ki aga